assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok julit mbok talibé ñu ngi nuy bax bax té di len ziaré di jiddo ci nuy bék ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalifa sen rawal de mu di ko ñaanal di ñaanal jabot cheikh mohammed bamba khadim rasoul yeb di nuy serigne khalid mbake ibnu mam cherno birahim mbake khalifa daru mohti nuy serigne mamour mbake mom serigne mohammed murtada di ziaru bax serigne takko mbake mom serigne mohammed murtada ma ngi nuyu serigne assane ka ca touba ndiliki di nuyu salama fatsuram fi ci keur serigne takko di nuyu soxna paul silla mbokk ñu jël ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di leral ngeen baxu ci and ak seen mbokk abdou lahad sall nuyu dal ziar bu ñu jittale jëw nu keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne pap seru mbay dem ni nuyu nañu ñepp tay ñu fasiyene and ak yeen ci faatu gi nga xamanteni na haruna faatu won nako waye nak lool and ak yeen ci ki nga xamne moy balham te jamonante won ak yonante yalla musa kon ñaar yu lañ fasiyene waxtana yeen ci seen jotaay bi di leral xam ngeen ne haruna ak musa ñoo bokku nday ak bayyi kérok bi firhawna tedde guddi ñu xamal ko ne ko ki yaq sa nguur gi ci wër wi lay juddu ci la joxe won digal nak ñuy ray mbolam ko fa juddu bim deme dir bu yagg kenn juddotu fa wa dekk bi ñew ne ko nak ray yi ngay ray mi ngi tax ñun amatuñ ay jaam yo xamanteni ay waxambaane lañuy doon ndax kenn juddotu ci bobé nak la firhawna jëlon dogal ne bu ngi ren day ren nañ bayyi dewen ndax dañ ko wax na ko ci at yi rek ci lay juddu jamono bi nga xamne nako deg na mbir mom at mi ñu jëlal ci la haruna juddu at mi ñu ray musa juddu ci haruna mom nga xamne mom musa ñoo bokku nday ak bayyi kéro bi musa defé jeeyam jojé ndax musa dafa nekkon borom doole limi muñ dafa bari wuton ta doole ji bari won nako lool li firndel dolem ji moy kërëb bu nga xamanteni ni fekk na kenn ku bokk ci njabotam di waqif yi jotté kenn ci njabotuk firhawna yi mu len don atté bam ko doy rek mum xaron ma di fatu kelaj nak dal di deglu ay information yu bayiko ci ngor gi di firhawna ñu né buñu gisé kiko ray nak nañu ko ray ñu xam na Musa moko ray ci lañ wax Musa ne ko dawal gaaw ci num gëna gaawé Musa jamono bobu la demoon ci deppu ñu wax madian ba mu demé fekk ko ñu wax yor yalla sohibu ba mu demé ba dir am fa diram bu yag bobu sa yu ñëw ci musa neen ko waxtane ba mu fay joggé nak ci la ko mayon soxnam sose ñi wax safora waye bi mi ñëw ci digënté bobu soxnam sa di am doom ci la ko sunu borom def mu nekk ab yonent kon musa bi mi nekk ab yonent mi ngi joggé ci madiana wara jëm ci wat fi ci misra ca firhawna xam ngeen ci la ko sunu borom nako ishab ila firhawna innahu taha demal ci firhawna ma nga xamne dafa tek der firhawna ma nga xamne dafa bew demal ci mom bim ko waxe lolu musa dafa ne ko khala musa ko rabbi sahl li sabri wa yassir li amri wa hul qadra min lisani yafqahu qawli mu ne ko yow day sama borom xam ngeen ne sama lamine mi dafa dotok xam ngeen dafa lamine wax na len ne jamono bi nga xamet ni ne foron na xal wa sax ko ci lamine wa yaq wa dem dotom dafa xaton do ab xol mom musa mo war lo mu dur ko mu de dafa gawana mer mu ñaan yalla nako yore sunu borom ma ngi lay ñaan nga setal sama lamine wi nga ubbi sama dënd bi nga defal ma sama wax ji mëna dugg ci ñi nga xamne ñom lay waxal waj'al li wasiran min ahli haruna aqi mu nako itam nak ma defal ko xamet ni moy nek sama secrétaire moy ko xamne day nek sama loxo nday jor te nak ko ki ma ci daw moy haruna haruna mi kon moy mom musa ñebe ko nday ak bay waye musa mo ñaan yalla yalla def ko ab yarant mom Musa moy dem gi nga xamne mom ma sax xol dem rek ñaan yalla nako defu ki ab yontu yalla def ko ko ab yontu may haruna ma ñu bokku nday ak bay haruna nak ak fatom la len di wax ndek may ñew ci histoire yontu yalla Musa dañu jël ci kuñu wax su di xala wax ni wa hiya allah ta'ala ila musa alayhi salam inni mutawaffin haruna fatat bihi jabalun kasa wa kasa dañu jël ci kuñu wax su di mu ne yalla subhanahu wa ta'ala dafa wax yu Musa nako man ne dama bëgg fat haruna mi nga xamne sa doomu nday la samag la ab yonent la waxtu mu ko wara fat nak mi ngi deug deugmal si dama bëgg nga yobul mako ci aw doj jabalun kasa wa kasa doj wo xamne dal Musa yalla mi ko tetal xam nako Musa yit xamal nañ ko ko mu ne ko dama bëgg nga fexé ba yalla ngaral ma fa haruna mu ñew fa bu fa ñewé ma jëlé fa bakanam Musa itam bi mu déggé lolu dal di waxtaan ak haruna dank nako dama am fu mu bëggoon ñu and fa ñu nañ fa dem bi waxe lolou haruna haruna dina ngol musa lolou fan talaha musa wa haruna
ndax wa salikal jabal musa ak harun ñom ñaar daali and nak jubali di dem rek di dox bir du yag biñu doxé ba mu yag ci lañu gis ben montagne wa isan huna sajratun lam yura mislaha wa baytun mabniyun wa fihi sarirun alayhi farasun biñu dé dox dir bu yag ci lañu gis ben bet bi montagne wo nga xamantene musa mo xamné fi lako yalla wax nako nga fi ñew bi mu gisé daj wowo moko haruna biñu éggé ci wétu montagne mi garab gu ruy mo fa nek lam yura misluha musu ñoo gis garab gu melni wa baytun mabniyun amna genn kër go xamné buñu tawax lu rafet gu fa ne te bir kër gogé ñu gis fa ab neek te bir neek buñu fekk fa ab lal lal bo xamné ñang ko lal ba mu rafet lal bo xamné musu ñoo gis lu melni wa isan fihi rihun tayyibun ñu bi fa ne tare bañu ko ubbe ngaaw lu neex di naaw di dugg ci bir ko ñom ñaar mi Musa ak Haruna ex nañ ci dogu fekk nañ fa genn garab gu ruy ci wetu garab gu ab neek bu rafet nekk fa ne bay tam gis nañ na ab lal nga fa ca lal bay tam dañ ko lal ba mu noy musu ñoo gis lu mel li ngelaw lu neex di do dugg ci bir neek ba fala ma nasara Haruna ila salika ahjabahu Haruna mom yegul lu xew mu xol rek neek la diko yem non mu dal diko xol and ak Musa dal di cey dugg bi ñu duggé ci neeg bo ñu gëss la lay ñu lal ko mu jekk gis nga lu dugg peex mu neex am fa wa qala ya Musa inni uhibbu an anama ala hadhihi sarir mu ne ko yow de Musa man dama bëgguna nelaw ci kaw lal bi ci neeg bi dama don sakku ci yow ba xam ndax dina mëna nelaw ci neeg bi neeg bi neex na nelaw de neeg bi day neeg bu neex la dal ne ko way nak inni aqafu an yati rabb hazal bayti fa yahdabu alayya waye nak damay ragal suma teudde di nelaw borom neeg bi fekk ma fi da bam fekke nak man na ma mere wacce am meram ci sama kaw motax mu ne ko inni aqafu an yati rabb hazal bayti fa yaqdibu alayya man na ñoo daal may mere xala musa ne ko la taqaf bu ragal de ana ak fi ka rabb hazal bayti borom neeg bi su ñewé nar la mere dina la fekkal am meram dina waxtaan ak mom ba dula mere Musa mom xam na li xew waye Harun xamul li xew da wax na yene yalla mo wax Musa ne ko yollu ngaral ma Harun bam ñew ci barabam ko bëgg raay maray ko fa Musa anna Harun dem fekk nañ nek ba neex nek nak bamu nexé Harun tan ne dafa bëgg nelaw waye dama ragal suma tudde fi di nelaw bu leen nek bu fekk mo fi Musa ne ko bir ragal dara morom bom nek ma la koy fegal bu ñewé fa xala mo ak wax nako ya Musa nimahi fa in jaa rabb hazal baydi khadiba alayna jami'an Harun ne ko Musa te nga tudd nelaw ko man bu ko defee borom neeg bu ñewi ñun ñaar ñepp lay meray ndo mo gën moy meray na mar rek kay tudd sama rek nga nelaw fa nama Musa wa aqsa Harun al maut Musa dal di nangul liko Harun wax ñu tudd ci wetam di nelaw waye ci nono biñu tamale nelaw rek Harun yenn nak mi ngi desi falama wajada hasahu limu tamale de mu dal di yenn nak mo mi ngi de mo xamne li mom su ko atas de rek la mom Harun yegnugo xala mo xone ko ya Musa hadakhtani ay Musa wor nga ma de Musa de wor nga ma Musa wor nga ma ndax mom dafa japp ne Musa daf ko indi fi ngir mu de bim nako Musa wor nga ma nak te lo sunu doon daldi yoni malaika mi mu daldi rocci ruhu Harun daldi fatu nak ñaar

bi Haruna faato sunu borom dafa yëkëti garab gi yëkëti walu itam lal bi kon wa sahabatin kal sajra garab dafa am sens wara fa hasari ila samaa sunu borom yëkëti nak lal ba jëme ko ci kaw asman si wala ma rajaha musa ila qawmihi bani israeel wala samaahu haruna qalu qatala musa haruna li hasadihi bimu delo mom musa ci dekk ba nga xamne fa la baye wo mi israeel bandu israeel mu yegge fekk jëm ji mom rek mo dem andu tak haruna wa dekk bi na tamali di laaj nan musa ana haruna musa ñu degg suñu haruna bi joy li bare kenn ku ci nek nan musa rayna haruna da ko re ndax da ko soxore musa ak soxor xol bi mo bon motax mo and ak haruna beugene dekk bi dem ray ko ñewat musa ne wallahi ginna ci yalla ne reyna haruna nan la reyna haruna mi nga xamne ne bokku ndaj bay sama mag la nima dugg mu dugg ci nan la koy raye mi ne ko yo de musa waxo deug sa waxo deug dañ ñu won haruna fu nek ndax yeen ñaar yeen fi andam joge fi da ngeen deme ba tay ji yow ya ñu bayiko fa kon fu mu dugg ya ko fa duggal musa nak mu dugg xana ci mbir mi ndax xam na len haruna mo dootu ñu ko gissat ndax deena te yalla ko jël waye ñom dañ ko ko bëgg giñ ne ko ya ray haruna bi cooy li bare ci yow wa ray haruna bu mu ne ko ko muy mo dama ne fala ma akasaru alayhi khama ba cooy la bare khama dafa taxaw wa sallamu julli rakka tay ni ñaar rakka suma daa mu ñaan allah yalla taxala mi aji kawayi ayam ñane yalla rek fa nazala allahu sarira hatta nasaru ilayhi ma bayna samaa'i wal ardi fa sadduhu bi cooy li bare rek ñu nan ko yow musa lor na nañ na ya raw sa doom ndaw jottu bi xaru ndax sa xol bi dafa bon ta daraja ji mu am ci sa wet motax nga bëgg ko ray musa bi cooy li bare ba bari dafa daldi sukku sujjoo julli ñaar rakka taral lo xamne ko rek sama borom ya xamle xew ñi di wumpele nañ ko wumpele nañ may ta wumpele nañ haruna ma nga lay ñaan tax ñu gëmne yow yaay ki ko ray bi mu ñaané li sigire fekk mbolam wara ko ñu ñepp nan ko musa ya ko ray ci la musa daldi gesso rek daldi gis ben lal ca ko asaman sa moy wacci nekk lal bo nga xamne mom moy wacci nak moy haruna bi lal bi jubse asaman ci ba tim bop nit ñi ñu xol gis ne haruna mu len gis ngeen ko ni wax na len ko haruna yalla mako fi indi won mako fi jele wat

nga fegal ñu goor gi nga xamne sunu non la mom Musa mi nga xamne ak non la bu ñu bëgg dal suñ kaw yow nak lañ am ci yow yaakar ne bëgg nga fegal ñuko fadahillah an yarudana Musa wa qawmuhu ñu nekk duggal nga dem nak ñaan sa borom Musa ngir mu depp dool wat fu mu jullu won ak ñoñam duggal nga ñaan yalla ñu Musa kon ñom dal ñew nañ xamnañ ne doole ji Musa yor mu ñu ko dekk ndax degg nañ riir mi mbolo mu ñu jeex la ñu ne leen ma nga jige ci banu Israël wara dawal ci fi nek ci Kanaan te bu dikki yeen ñi lay xexal ñom ñu dal daw na jitu ci sa Balham nga xamne mo borom tur yalla we ñu ne ko nak Balham te nga ñoo waxal ci Musa ndax Musa day borom doole la Musa mo ak Pharaon te Musa mi ñu and ak gangoram Musa day bu ñewé dina raw ñi dina japp ñu yobul leen ci banu Israël ñu bëggoon rek bu ñewé nga karal ñu ko nga wax ak mom nda nga ñaanam ñu ko du mëna ñew fi waye biñu waxé lol Balham Balham len waylukum haza nabiyullahi wa ma huwa al malaikatu wal mu'minuna kayfa adahu alaihim wa ana ahlamu billahi ma a'lamu melen yende da ngeena torox xama da ngeena beug yalla toroxal ma ci kaw may ñaan yalla ki nga xamne yalla ko yoni mo andak malaika yi ak ñuko gëm ak xam xam bima am ci yalla ciir bima yalla jox ma xam burum yalla ki nekk ci ak njub dina wo ci ak njub ngeen nanu mu ñaan ko yalla xama da ngeena beug ngeen torox toroxalaleel ma wa inni in fahaltu saaka sahaba dunyaya wa akhiraya moy len giñ naane su ngeen ma man mané ba tax ma def seen bëgg bëgg bi day yalla dina ma proxal dina ma xañ adina xañale ma allah ya kon yeen day ne bëgg alko alagalé ma falam yasalu bihi qatta qala lahum bañu ñu mukk diko waxe nan ko ay musa ay balham balham ñaan yalla ni musa ay balham ñaan yalla ni musa musa dem ñu ñew te sun kaw la jëm ci kon ñom dal dañu dëgër bop rek ben nganna lañ am te moy ñaanu balham lañ yaakar te Balham xamnañ ni Musa du ko ñuy ñaan yalla ndax Musa dafa and ak way gëmi and ak malaika yi ta abiyantu bi yalla la biñ démé ba wax ji bari mu leen isbaru qata astahmara rabbi kon nak da ngeen jël wacc ci di fek sama borom ndax man duma def benn mbir bu ñu dama koy laaj sama borom kon delu leen ngeen degluma su leen xeyé da leen wax dama sama borom wax kon mom musa def mbir mu ñu ne da ko lissxar borom na wakana la yadahu hatta yansura ma yu'maru bihi min al-manam neela Balham day wax dara wala mu yëkëti kaddo dudul ne da ko lissxar guddi ku xeyé lu ko borom wax ak lool lay def mbokk ya delu nañ Balham des wax mata amara fi duha'i 'alayhim fil manam bi mu tedde guddi laaj ndir no boromam faqila lahu la tabah 'alayhim mu tedde guddi rek boromam xaral ko ne ko bu ñaan yalla musa bu ci duggu li xaar na guddi borom xamal ko ne ko bu duggu mepp dan da ngay ñaan yalla musa bis boko defé dim ko reccu bi mu xeyé fa qala li qawmihi inni qad umirtu rabbi fi duha'i fa nahaytu an salika bi delegation bi xeyé del ci dik ne ko yow day Balham yow lañu deg waxo nañ la dem nga dag ñuy laajal sa borom bo xeye lo gis di nga ñuko wax legi nak laaj nga sa borom xey nga ñi nga lay laaj lum la wax mo leen seen mbir mi ngeen ma laaj laaj nako sama borom de waye neena bu mako def mukk bis bu mako defé rek da na ma alak do leen alak bis bu ma ñaan yalla Musa dina alko mi dal di delu ay bañu delu mi nañ tam yoonu ñaaral bi xeyna buñu demé dañ wax ak mom bu gëna nangu mi daal di del ci waat ne ko ay Balham té nga ñoy japp rek nga ñaaral ñu sa borom du ko xal lo xam lu mu lay wax man naam sa borom soppi na ay mbirom de du gën nga laagal ñuko mu daal di ñëw nak fi mara ta sané ci yaam yoonu ñaaral wa daal di du ko xal wa daal di ñaan laaj boromam way bu ko ñaané nak wala yu jibla ho sayan yalla tontu ko dara bi mu xeyé ñu daal di ñëw daal di koy wax ne ko yow day Balham yañu waxon nañ ñëwaat bay xam na leen te dina guddul xaar way yalla tontu ma faale wu ñu ne ko ah kon kay nanguna ndax bu fekkon dafa bañ lam la waxon ne la bu ko def la lay waxaat waye nangu gi nangu ba taw waxu la dara ah yow kay kon doon nga digal ñaan yalla al musa mu al ko mom la tayum andal ak ne ko gëm top ko mu ne leen dedet man duma def dara lu dama jot digal ci sama borom te ñaan nako ayena ma ñaanat nako ñuyuma kon man duma ñaan yalla mu Musa di torox ñom nak ñu dal di

jaxlé dañu Moussa day mi ngi gëna jégé ci ndax xam ngeen né ñom buñ dan juggé dëkk di ñëw dëkk dañ ko dan dox ay fani fan ñu dégg riir mi Moussa rek mi ngi ñëw ak sey gul nak waye ñom ñi ngi def pex rek ngir ñaan Yalla Moussa mu torox ak ñoñam ñu dal di demat buñ togué ñu waxtaan ci seen biir amna soxnaam so xamne mo nekk ci kër ga mam Balham ta Balham xam ngeen amul dara ku ñak la mam dal ben ndam lam ak genn jabar ñom ñaar rek ñoo nekk ci kër ga te ñun ñi ñu bari boy lañ ta alal bu faj de gatt lay faj nañ genn ci alal ji lu takku ñu tan ci ñun fukki waxambaane kenn ku ci nekk ñu yan la ba nga dis ak or ak ay cadeau yo xamne bo demé dang ko jox soxna ci Balham buñ demé buñ ko jaar ci Balham dañ ko jaar ci soxna am buñ ko waxé day dañ ko nangu ñu ya def lolu dal di tan ci ñom fukki goor biñ tané fukki goor jox leen ab seuf bu mat sekk ñu ya li dem nak ci kër Balham ibn Baura biñu yeggé fekk fa soxna am sax ñu ne ko ñun day ñew nañ ci Balham diko ñaanlo waye liñu ko ñaanal bobu legi na ngi ko ñaanal ta moy ñaanal ñu Yalla Moussa mu dorox mu ko ñoñam ak malaka yëm andal waye dal dafa bañ ta gis nañ na yow yaay soxnaam ta gis nañ na ko son nga jëndi wona tirandi jox na ko gën nga jaar fi do son ba faaw waye nga waxtaan nañu ak Balham nak ngir mu defal liñu bëgg ci mom biñ ko joxe alal joju mu dal dikoy nangu dal dikoy xol ak mbim dal dikoy yiyam xam nga ne jigen la won te neew gi doole la won da xol ala ji ngi ko jox rek ala ji dal di koy yew moy len dina wax ak Balham ibn Baura.

soxnaam si daa dem ca Balham ne ko yow dee gis nga lu ñuy dund jafe-jafe ñu dund gis nga ko dee dëkk bi bokk na ci ñi fi gën a ñàkk yoruñu dara xoolal buur yi dëkk bi ak kilifa yi teyaanga jii ñooy indil te leen dong lañu sàkk ci yow te lañu sàkk ci yow man nga ko li ñu sàkk ci yow de leen dong la mooy nga dem nga ñaanal leen Moussa te loolu yomb la demal nga def ko mu ne ko man de damaa ñaan sama borom waaye tontu ma ci yoonu ñaareelu mu ne ko da nga demaat nga dugg xalwa ndax boobu dañ laan neex la gut ginnaaw jox nañ la weexal demal nga duggaat nag nga xool ci noonu bu mu ko waxee Balham bàyyi ba guddi mu daal tëdd guddi daal di lis xaar bi mu lis xaaree laaj boromam ndax mën naa ñaan yàlla Moussaam déet waaye tëdd na guddi kenn tontu ko mu xëy nag daal di woo soxnaam soosee ne ko man de lis xaar naa biig waaye sama borom tontu ma waxul dara mu ne ko kon mooy nangu na ndax yoonu njëkk ba mu bañee te laa wax ne damaa bañ anduma ci waaye yoonu ñaareel wii nag ak yoonu ñetteelu dafa noppi rek kon mooy bàyyi naa sa xaar kon nangu na ko demal na nga dem ci xeer wee nga xam ne ma la ñuy wax xusaan te suñuy maam suñuy kilifa daan fa baaxoo ñaan ku fa taxaw rek nga jàkku ñaan mu nangu yéegal ci sa mbaam mi nga dem na daal di koy ñaan bi mu ko waxee loolu Balham daal di koy fekk si ci xalaatam booba daal dugg ca gétt ba yew i mbaam ma fas yee nag dem ca xeer wa ñu wax xisaan gën ñaan yàlla Moussa.

bi Balham yégué ci mbami nak wara jëm ci dajul mag wowe nga xamné mom lañu wax Husan bi mu démé ba jup bëd wi mbami def na neum dal li sukk bi mbami daano mu jog yëkëti mbami dak dak mbami bañ mu dor dor mbami bañ mu dor dor mbami lank nangu to jog bam yag mbami dal di jog bi mbami joge mu dal di yéggat bi mu yéggé mbami doxal tuti dal nawat groupe sukk mu waccat dor mbami dor yu metti bi mu ko doré doré metti nak asana Allah ta'ala laha fil kalam hujjatan alayhi fa qalat lahu wayhaka ya Balham ayna tashab ala taraw anna malaikatu amami taribuni min wati haza atashab ila nabiyillahi wal mu'minuna tadahum alayhim bim joge japp mbami diko dor dor yu metti yalla ci bofam dal di wax lo mbami nak ngir mu nek ci sene mbami dal ne Balham ay Balham way haka ya Balham rox ta do Balham ak tasfar fan nga dem bim waxe di nak Balham dal di tit ndax Balham ba ngi rom ba mbé nek musse deug mbami wax ta tay mbami mom mo dum nako way haka ya Balham ay tasfar fan nga dem ana trawna an al malaikata amami tarduni an wajhi haza xana gisoo malaika yi taxaw sama kanam bu dem bu dem yow Balham xana gisoo malaika yi ñu taxaw sama kanam bu dem ga di mo do rek dama nañ dem atasrab ila nabiyillahi wal mu'minin tadahu alayhim yow naka nga mëna demé da ngay ñaan yalla ki nga xamne abi yonte lo mo ndé ki malaika and ak way gëmbi ngeud leen ñaan yalla xana gisoo malaika yi wala ma samiha salika kharra sajidan bam ko dégg rek mom Balham da wadda da tudd ci suuf su jott tax tit musta gis mbami di wax tay mbami wax na mom musu jodir bu yag falam yasal bakiyal mutadarrihan qata qaban khul malaikati musu jodi torox la rek di torox lu yalla ay yalla mangi tup mangi jeglu do ay yalla mangi jeglu ci jeuf yu ñaaw ji mëna wara def ba tax nga wax lo tay bayima bi bi mu waxe lolu dir bu yag dem malaika yi dem mu dal di sigi bi mu joge da di warat mbamum nenaay daw delu ci kërëm mu gëna gaawé bi mi war mbamam di delu ci nam gëna gaawé ndax mbam wax na ak mom ci la ibis dafa ti jëm rek karati mbam bi ne ko Balham yow fan nga jëm mu ne ko dama delu sama kër ndax dama bëggo na ñaan yalla Musa waye bis bu mako defé sama dem dama toroxal mu ne ko yow sa borom li nga toroxlu ci kanamam da nga sujjoot toroxlo torox bam jëgël toppatu la dar wañi ko nga delu nga yëg nga ñaan yalla dara yow Balham toroxlu gi nga toroxlu ci sa borom mo tax sunu borom jëgël na la toppatu la damal Balham da de warat ci ko mbam da depp na day delu ci xair wañu wax Husan kon Balham yeg na ci mbam ma ngay delu wat ci Husan ngir ñaan yalla Musa bi mu demé ba yegg bolam yépp gën nañ top ci and ak mom né Balham ma ngay ñaani Balham ma ngay ñaani dekk bu yépp dag and ak mom ngir bëgg mu ñaani yalla ndax diru Musa Musa mi ngi jégé ci lëmm dugg ci dekk bi mu dawé ci xéer wañu wax Husan ci la yépp ci kaw da di jakkar lu nak bolam yok yëkëti kaddu ko ci kaw di ñaan yalla bi ñaan yo sama borom ma ngi lay ñaan nga alaf Musa ak wa kërëm wala musibu mo xamne Balham ngoy ñaan nak yalla dañu wuti musibu da di koy xëpp ci kaw ñimi ñaanal muy wa Kanaan kon jabaari ni nga xamne ñoo nek ci kanam lepp musibu bo xamanteni ni Balham ñaan nak wa kërëm Musa rek yalla da koy bëti sattu ci seen kaw ñoom ñu la di jaxla nak ne ko yow Balham xana setlu li ngay def xolal yow de ya nga ñuy ñaanal musibu ha da nga ñoo jaawale yow Balham Balham ne len yeen day alquna na ngeen xamne li len dal moy lama ñaanal seeni non ñaan gama ñaan mom la yalla bi diko kepp ko ci seen kaw kon de na ngeen xamne bis naka tay sunu borom toroxal na ma pan dala hal lisanuhu fa waqa ala sadrihi fa halima ma hal bihi yalla da di ñod lam ñam ne ba lam ñu gudd wacc ci dënd bi kon lam ñu Balham ma sunu borom tawi nako ba wacc ci dënd bi yalla bu beuti ak ñaanam sayu ñaante lu bax lu bon lay doon bu ñaan lu bon lu bax lay doon kon Balham alquna wa qala li hawmihi qad sahaba minni dunya wa akhirati ay way xagn ngeen ma sama aduna xagna la ma sama allah yeen ne waxe na la do mu duggal nikku ci ñaan yalla Musa ngeen waxu ma duggu ju tay ma ngi ni ñak na sama aduna ñak na sama allah
bim len waxe li nak ne len len dog ma fi dess ben pexe rek moy wa keur Musa yi ñew nañ ba nopi da man mi ngeen yaakaram torox na alquna nañ alqu alagalu len bo len seen jigeen yi rek bay len non ak seenu tar min man ci taral nañ ko def te bu wa keur Musa yi ñewé jigeen yi nañ yombalal seen bop njabotu Musa yi bu ko defé ñom ñep ñu jaxaso te goor ñi tam nañ xol njabotu Musa yi kenn ku ci nekkal ci sarba dem jëm jaxaso ak mom li rek moñ ci mëna gën wa mëna alquna ba nopi ñu dali def lool nak dali baye ba wa keur Musa yi ñew rek bi dem dugg ci seen bir jaxaso ak ñom yombal leen seen bop ñu neñ ñu day nangu dañu and ak yeen waye nakata lay pexale yo xamne ñom ñoko pexé ngir dem jaxaso ak ñom am jenn jigeen ju fa nekkon ju ñu wax Kabsa bint Suriya Kabsa bint Suriya mi nak dafa bokkon ci jigeen ñi nga xamanteni ne jigeen yu rafet lañ won bok ci jabarina mu dem ci kenn ci goor yi ndabot ak Musa yi ku ñu wax Samra ibn Salum bu won ko bopam ak taram bam ko defé Samra japp ci ab loxom diko womat ba ci kanam Musa ne ko yon ak Musa ma gëna xamné fi ngay nek na na halal ak haram ak dagan nak aram na way lan dong la xam sallam ñu teyé ko aram na ak dagan na man sama yoon neeku ci ndaw si la bëgg bay ma def ci man limu bëgg def kon ndaw si mi ngi bok ci jabari di katchori waye nak ki nga xamne moy sanda mi ngi bok ci jabatu Musa jël na xale bu jigen bi wamat nako ba ci kanam Musa bi wan ko ko nek ki nak na nga fexé bu mu fi nek am dafa aram dafa dagan bay ma def ci mom limu bëgg Musa ne ko day na nga xamne boko defé day moy nga yalla def nga jëf ju aram aram te lu nek nak man na la ci fekk mu ne Musa jaral na mako dadi japp ci lo xale bu jigen ba def lam bëgg def waye dañu defé lam bëgg def rek suñu dom dadi yabal ci ñoom nak am bass mba bo xamne bi mu ñëwé lu tollu ci bakkan yu bare ay jinni bakkan faatu nañ fa ci mbass mu gaaw mo xamne mërd waxtu bi mbir mi rewé nak ba jaaxalé ku ñu wax Fanhas mi mi ngi nekkon doomi Izar ibn Haruna kon mom setup haruna mi ma leen non wax legui la Fanhas Izar moy bayam Izar doomi haruna mi xamne mom Musa nga bokk nday ak bay la Fanhas deug mbir mom rek mu dal ci mer mi ne ko Samra day mo jël jigeen ni wax Kabsa bint Suriya def ko lako neex dal jox digal bolam mi kenn ku ci nek def leen neex yalla mere ñu ne ko atti li ci ñun ñi ngi do rek xam ngeen ne Fanhas nekkon borom doole ci dem jël ben xej bu gudd dem ca barab bañ ko wax ne ko fala Samra nek bam ñu fa fekke ñom ñaar dafa jël xej bi jëm ko ci biir Samra bi dem genn moy Kabsa bint Suriya mu dal ko yëkëti ñom ñaar ba ca kaw xej bu bon leen mu genn ci kanam mbolam bi yëkëti kaddam ba fa mu yam ne ko yow day sunu borom képp ku la moy ni moy ni ñu ko wara def na nga xamne moy diine ni moy bu ko atté mukk ci ñun ñi la ñak moy yow yalla yow mi nga xamne dara teewul la nga xamne ni la amé ñu la yobbu non la amé ñu la jëm yow yalla na nga xamne bu jël mukk sa mar ci ñi la toñ ba ko ci sun kaw ñi nga xamne du nepp ci xatu la toñ yow day sunu borom lu toñ reey reey jégg la ko ak ñu ngi lay jéggu de dina xamal ne képp ku la moy ni moy lu mérité nan lañ ko wara def yow sunu borom no nga lay ñaan ñi nga xamne ñoo la may xol ko ci ñun ñu la may defas ñu la yone moy bi mu ñaanal li nak ci lako sunu borom dal di nangul ñaan gogu dal di dindi mbolam la fa nekkon ci ambass dal di nak bayyi wat ñom ñi nga xamne ñoy wa keur Musa ñen ñi nga xamne ño and nak Musa ta doon def bir mom ñom ñepp nak wacc di jéggulu yalla ñen ñi nga xamne lañu fekkon ci jabaay ne ñom itam dal di muju jéggulu yalla ñu and ak Musa nak fasiyene delu wat fa fay ci banu Israël kon ni la sunu borom bi alage ki di Balham ibnu Ba'ura ci loxe yonent yalla Musa kon li lañu indi lon sen jotaay bi di leral ngeen do and ak sen bokk Abdullah Sall yalla mi borom jamu tam ko ko kum defal jamu gam jam yalla nañu defal jamu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu bay na programme radio kerfm jere ngeen jëf

0: UKAB FM, Fiji Tubandam, 103.5.
1: Map matna bay ci rew
2: alam ya dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj borom be ab dom da koy sukkal
3: de nga walam jaay bi wax ne salaax bu ci bet bunt bant lupp e batam
4: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
2: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
4: ya sa xottiku guddal sa goñ la
5: walam jaay neena jeñu bunt ya ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
6: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
7: wolof jaay neena setal guma fekke soxam tuyam duma jaxal
8: bo beugé xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
9: ku beug sa mboros baax bala nga tambli xosal woñ bi
10: lamp boy bajant lu ëpp proge ci biiru xaban te ke ndegu
11: wolof jaay neena seydu bubu ba fa la neex su mi sañ
12: tak takal mbop baxalutum bana
13: lu de bu na be xeyñ buñ ko soolut
14: wolof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
15: wolof jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy beug daan ngay re
16: wolof be da fay wax bop budul deg ndigal nak ken munu ca def barke
11: jaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoluñ
17: wolof jaay neena ni mëna ko to amuñu baaw
2: wolof jaay neena bo mi fété tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
17: wolof jaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw wolof jaay neena fini fessé té dafa doy gorum
18: waaw di wax ni wolof jaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xépp
2: wolof jaay da wax ni atub gaynde forlu té
19: ku yel ñay bu ñewé ci dég kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na faaj
2: wolof jaay da wax né rango ñi baado la moy sim ci réy bur
18: cheikh ba wolof jaay dafa wax né ku dem ba ci all ba méré sa baam tax nga réy ko da nga yëne ko suuf
2: wa wolof jaay dafa wax né ku folli jubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bét
17: wolof jaay né la la reg mos jeexalut ak mbana cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
2: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yanu torbo atanu
17: wala suñ jaay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamu law
5: wala suñ jaay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj bok di beut
2: wala dafa
5: ku xamul mbam de moy fon waxu gannaaw
17: ku yey ba yey yaxu bokki yey nga yaxu yey keutu yax
5: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
4: ku nu rafatale jakka fat waxtu warul
5: wala dana aduna de bu cere way def nako laalu
2: wala ngay dafa wax ni bare ndo mba beug ker bu fedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
13: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mbanja xaan nga
3: ngor moy sima ben lay toye su fu mbokam di ke mo and ak mo ngore di moy kakator melokan wu ko nex mel wala ñay day wax ni moy tu laax ge ni laax ge rangal dara ak yax dara laax koy
5: wala ñay da wax ni bu gop atulatul cour jekki jeexna
4: wax ju ñaaw dekkul fam jëm famu jugé la ciosano
2: wolof jaay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yémé ép la ubbi
17: wolof jaay néna ku sa dembu tabbi do gëssami xéeram jàmbur
2: wolof daf né ganar bol ko xébal ak ndax makoy bala xéna
3: mag ñi dañ daan wax né bopu jox day yag na bëkkum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkal mu di
2: waaw wolof njaay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cay fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggul taar
18: yaa la wolof njaay di wax ni gemmiñ guy nacc borom du wax jam
4: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
2: señ abdullah wolof njaay neena
20: kuy ñoddi da nga jotlé wut
21: wolof njaay neena man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
22: wolof njaay da wax ne nagu dul bo chamé so wu wex
20: wa wolof njaay dafa ni sacc budul raw jërul.

0: ay nelaw
1: wolof ndjay dafa nit
2: ñoom la wolof ndjay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
0: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wolof ndjay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
3: kuy ñew ta faso wëñ nga mboros ma jagadi
1: sam bu dekké loxo jëf jëf
4: wolof ndjay dafa wax ku ñuro sa borom kër yek sa dom
0: wolof ndjay dafa wax ne xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
3: waxi wolof
0: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wolof ndjay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
3: photo photo tagalul mbam ak nopi
1: jëfam do fot fot mu xéñ dëx
0: kërëm gi su ko lay nga wax waye ragal
3: ben ab nen mënesu ci am pedd am ci ciuj
5: den ci kat ron lal dafa bay ko defenu ci room
6: wolof ndjay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexex mu dum la
7: wolof ndjay den nga sum pulo bu la ci yore goj nga wessu ren ba
3: betap tan jeel na mi def sank lañ
8: bu ñi soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
7: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci ko joge
3: xal xajul ci gemiñ ak tef konku
1: ndjay neew na xefa wolof ndjay neena deret moy mbagu
9: ndjay day faral di wax garabu adina bu meñe bul wat bul geusam legal ba mu tadi nga far
3: kiwal du tok dom je bet
9: gudd bu ngi bet la dañu do tut bu tax tax
4: ayel wan ku ci wato xaj bobu da nga wessu mustafa
7: mbojjan fum taxajuk do wer te tour di wereel
10: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
3: picci mi ci loxoy xalé yi wërtare picci mi ci kaw taal bi
10: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
1: sa gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru no rog mos mosit no rog siru da gis nga fi le siru cheikh abdallah mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wër tawaru mos ci bafa mo gëna noy tawaru siru te saw tawaru siru ko sut te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
3: yo xam nga siru le
1: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
3: man damay deg ñaar damay deg sa ndax ci deg si ndax di deg beubaton
11: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubaton na nga ñew ci bu goor
3: legi ñom ban jamon nañu wara nen
11: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deugal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolou gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoyu
3: légui mom buy nen day yulli lo day potoxal
11: ah buy nen day yolal
10: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu tiosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ndjay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ni daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko mas mbolo man nañ ci jangi kal kon mbok yi Abdullah Hassan mu leen bi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man and ak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
4: dama la ko xam li ma wax soxla tan ba go dama la ko xam li ma wax soxla tan ba go dama la ko xam li ma wax soxla tan ba go
12: UKB FM

0: محمد رسول الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على من اصطفى، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واندرابي سهيلا بي واندرابي جول بي واندرابي كلا بي ادم بي ميم بي مامي ادم بادار بي كلا من بيلتو ارتو دي ايميسيون مون اندو دين ما بونغو مي اون وار اندو راديو ايكا FM 103.5 Darul Alim al-Kabir Touba do endam dam baw don won kala mi don siara mi don salmina mi dalara jamon mi de siara mi de salmina kala bi adam bi men bi mame da bara no bi kala mi do ma do no jam e cellale selirede yo Allah waran dum julla Allah kala be heyni bi yo Allah yurmi dum en ya fo dum en te wata en jejjita dum en duawli be kidda kedrani diga ko wana duawli duogul non ina nafa ku chanki re ina nafa gurdo wadde kala ma ganu da hada jogi jiknaabe wala ko reji wala hay ko julda ka julda tan si bernima yahe mum yarum do ant wala hada sakko inira dum in bara inia tuya bombo he boyeta mum hina we vital kam jawatu dum kawan dina jabratu dum nge marum won nafore ne ganda de nafat dum bebe ganda hebe chaabi hede dum en hedi kecine be gon be juude yo Allah yaltin men do jam ha be garta ko reji moyen te ka nam no dum en ko ton be dento dum tawe ko bobgul ne Allah rento dum en ha be gon ta ton ya be be ganduda ne hebe dabbo yo be garto do jam te be danya be won be jahnde ne yo Allah yaltin men jahnde moyen doñ de soxla fofu yo Allah ñawdan dum ba dañ da haaju ne yo Allah ñawdan dum ba ci tawi kam bo bu rew mum saba allahumma bi asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asan takru shay'an wa khairun lakum ñande go njida won ko ko njida ko dum burane ma atampat ten na feewi esin Allah werata ma dum saba hombo mo yidi te hombo andi si dum arema dum mojjata falano ma dum ñane ko ne jida ngaña won ko ko ngañda ko kam num buré ma Allah adan ma dum enen kam en ganda hen diga Allah gandu do yo waran en ko buri ko amen be heni yo al harno dum en al janna wadde be lili be saba nyabbi yo Allah nyawdu dum en sellina dum en Allah ken ben de yaande ben muñirnde sabo muñgul tan wodi solo ne da kala ko muñi dum gasate muñgul hina wodi solo Allah hombo dum yidi na feewi yamari en yo en muñat ka heewi e alquranul karim ko wa hen fasbir sabran jamilan innallaha ma asabirin ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru e goddum goddum ko heewi hina be muñgol muñe Allah bo wonde muñat be wadde kala ko jiida ka muñgol yawtin to gasnata dum sa woné ka metti muñ ha la gasna dum sa woné ka weline muñ mbasa hen wat ko wonan won ha la addu goddum wadde neɗɗo tolni fof yo muñ Allah mo wonde e mum hen ci yara hen calmin hen do no khalifa general de mourid serigne mohammed muntaha bashir mbacke yo Allah ayno dum reena dum reenana dum bisungu warana dum jam en num ciyar en num doono en doono bisungu fuf ko ayna sri cheikh mbake mba sri abdul khadir mbake yo Allah ayno dum reenana dum bisungu kame yo mi yibi mum en hen ciyar en calmina hajoni Serigne Mohamed Rafaayi Mbacke, ba Serigne Mohamed Fadal Mbacke, sehil men ko boyi kamne yo Allah wadan dum jam. En jijitani Serigne Afe Nyang, Ahmed, Ahmed Mbokurnis, hen dum ciar hen dum calmina hen dum juro. Ba Jannati Mbacke, ba Cheikh Mohamed Fadal Mbacke, kamne hen dum ciara. Henum duono e kala ma ganduda hada hetto emission o le mbawda won fof mi jitani si arde salmin de duono de yayam sohna hulay ba don de guri ki mi dum siara mi dum salmina kam e guri ki nabe fof mi la ra jam moy ko ay hen si dem ngesa ka khalif mba biram ku modje ka ko way hen cierna malaini ka delegue de quartier touba groki e besungu fof hen men ciar hen men calmina en jijitani adama bah betedo dogel kawir fof hen men ciar hen men juro cagal di ciar den calmin den juri den khalifa mbo digan cheikh malaini mbo digan henum ciara henum calmin henum doono jam nonni ciarten Muhammad sox e ciarna Fadal sox kamen fu don de digan yo la wadan men jam en jejjitani ciar de salmin de digan nabe fuf hen toromo en duawu ciagal de duani den dumen en ciara ha joni kureji di fof e do mbay won ko way hen na kawmen ciano Fadal bah e sehil mum ngari mohammed ngari malada ka don de neboji e neboji nawe fof kamel fof hen men do no ka omar bah ka malik bah en jijitani dum men yo Allah wadan dum en jam e besungu fof Ahmadou Fadal Bah ci Suleyman Fadal Bah Omar Fadal Bah Abu Fadal Bah kamen fof hen dum en calmina hen dum en ciara hen lara jam moen cierno sam sox toyta ripagay e ripagay nabe fof hen ketto emission mum goddo solo toujours kamne yo Allah jaggiran dum ha toto yidi hebnoy demgal pular Allah walla dum ha gal wirto don sabo fof ko jingude homa jingi ko moji yo Allah walla dum rena dum rena no dum besgo mum rippa gaynaabe fu hen dum en ciar hen dum en calmina en jejjitani ciar de salmin de kureji di fof Sadu sox henum ciara cagal ciar en maunum jibika e isa sox kamel fu henum ciara soxna moen hen lara jam moen yo Allah wara dum en jam kaway hen hamiba e kulla ba e fatmat ciow henum ciara henum calmina en jejjitani ya hami dada sox aya hamidada bah henum ciara kamne imam rahmatullahi kahne henum ciara to eta njarim e njarim na fof ko way hen cierno sulay jangino dural don de keur gu mak wala grand jurbel don de grand jurbel adam malik kamne henum ciar henum do no jom jam e chono hameru e besungu fofu yo Allah waran dum en jam en men ciar en men chalmina en jijitani rahmatullahi maymuna en num ciar en num chalmina kam e besungu fofu hen ciar hen chalmina ciar sehil men ala nyankulle don do kulle e ciarno Yahya Busso kam hen num chalmina e kala biade bimen bimami aljel saxo hen num ciar hen num chalmina don do solbok kam e courage mu fof way hen Amadou Sokh Amadou aljel yo Abu aljel Boba e soxnaabe mo hen jeejitaani Kumba Saxo kura ka henu men ciara ciagal li ci yaden calminden soxna Marema ka e bisgum bu fuf henu men ciara jana dem dem calminen fallu dem e mawni fuf mbede num salmina go tegan dum en jungu mo hen fallu dem cey faadi ne hen num ci yar hen num calmina yo Allah waral moyen jam Muhammad Bah don da nyank e nyankana be fuf en jejjitani Murtala Sokh e pend kur ko sokh e ciernaaji mum cierno Musa Sokh e nyankana be fu hen num ci yar hen num calmina hen laara jam moyen wadde wandirabe sehilaaɓe hina wayina yewtere men en jokkande nde yawtunde sabo fof hina abbete ɗuɗum ganduɗa kam ɗum woni ko fandati ko te hina woni ko ganduɗa hewɓe hen heɓe ɗum gacci hakkille te kam ɗum woni taski walla tabaski hina woni ko ganduɗa ko ɗum sunna muakkat sunna mawɗo jaajɗo mo ganduɗa hombo siwi hombo woodi doole no feewi no feewi e bangal diine islam e sin noon haɗani ganden ko ɗum sunna ɗum wona farata sunna noon woni a wawat mbaɗa sa horima gacca wadde la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah tegani hay goto ko wawa en layina ñaan mo kaddi ɗum mamen Ibrahim kam dañno sohnaajo de sohnaajo o dañi cuklel yaltini ɗum nabi ɗum toto lahde nde ganduɗa ndiyam ala ton diga ko woni toon to toon hande makka ɓe goni toon ha ɓooyi woppi ɗum ɗon arti ɗoɗo hotno omo ƴewtu yo wuuro mum nde ruppi tawi kurko o mawni Allah wi ɗum war ɗum te hon gandi Ibrahim kam woni sehil Allah waddani hen bolle yaahi wi kurko Allah wi yomi warma Allah wi kurko wi ɗum ifal ma tumar so tajirni mina sabirin barka mbiyeɗa ko ma kam taw si Allah jaɓi mi wona miɗa wonda ɓe ɓe ganduɗa heɓe mbawi muñ yahi ha yiɗi ɗum war Allah lomtani ɗum jawdi ndin jawdi noon kamdi addi sunna taski e raɓɓinde tan wadde on jii jaɓgol ko ɗum addata ko gila nden ha joni kala mo ganduɗa o wari taski on tuyaba mo dañata kam Ibrahim ma dañ hen ɓiɗɗo mum o jaɓnoɗone ma dañ hen e sin yumma o mo ganduɗa ne salinoki ma dañ hen fof ina woni jangingol ngol ganduɗa Allah homo ɗum jangina yimɓeɓe nokko ɓe gona jam ɓolo ɓoccol omo ɗumen hollita dal ne kilifa wawa was sabayi Ibrahim ko wonata ko kilifa fof haɗani Allah woni kilifa mum de Allah wi layani ɗum e koyɗol noon jaɓ kamne de layani dum ko reji mum be jab dum addi hande otuyaba mawdo maganduda got fofsi wawna on kurko wana biddo mum e sin si wawna ne on ciernaaji wana ciernaaji mum wala on sohnaaji wana sohnaaji mum te fof ko mujjitan e jabde addi dum de lamtani dum din jawdi non dum addi nelaade sallallahu alaihi wasallam de ari wurtini on sunna te fof hina woni dewal Allah fof hina woni dewal Allah gal ganduda en badal gal dañen hen didi gede didi dañen hen Allah subhanahu wa ta'ala hakanti nenne dañen hen beltugul mawnugul dum taki non biya kala ma ganduda haa dum wadane ya jew ko buri ko mujju ko buri ko jaada mbarra dum dum saba Allah subhanahu wa ta'ala de ko buran dum ko woni jawdi mujjuri ngari sandi ala mbalu jarla sandi ala ndamdi sadum ala mbewa sadum ala non ngari sadum ala nagge sadum ala ngeloba ngorba sadum ala duwa ngeloba njarla wadde sika tawna ka hewde tew tan mbewa mbiyata ngeloba mbiyata wardum te wondone hewbe hen be bawata dum dañ esin Allah vima wat ko ganda ko ko buri ko hen hew yibe hewe dum dañ ya fa non te kam woni njawdi ndi wi ma ha joni mi forsani ma sala njawdi ndi ne dabbo mbaru jarla ha joni mi ram hoybi nani dum fotane nyalande wotere sa dañani hande dabbu jang sa dañani jang dabbu waaw jang sada bi de balde tati adanyani non a innema heddido mami ma yob innema wadde Allah subhanahu wa ta'ala homa en yidani ko mo ko jagi ko jagi a wa was enen ne njurbe den ko emen bi non hay goto en batek mi ko wawa nina bi mami tan sawa dum wat dum sawa dum wat dum esin non ganda mi yira do dum ganduda kam woni ko wiyate ko awra woni jawdi ni ganduda yitere gitede de jiyata wala yitere wotere de jiyata sabo mi wi on haami tampine inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah ko moƴƴo ko joɗɗo ko timmuɗo jabata ko wona ko yoɗi ko moƴƴi ko timmi wadde si haɗa ɗum waɗana waɗan ɗum ko yoɗi ko moƴƴi waɗan ɗum ko timmi sa naate e gedduma ƴeew hen jawdi ndi ganduɗa hindi moƴƴi hindi yoɗi hindi timmi e sin sa ƴeewi gite ɗe tawi ndi wum ndi yiyata walla ndi ɗokku wutere yitere wotere nde ndi yiyata accu ndin jawdi ndi wawa taske jawdi gumdi walla jawdi ɗokkuri ndi wawa taske ndi motani jawdi wotandi hirsu ɗum taki wima awra ndindi waɗetake wimane wala maridan maradan bayinan walla ndi ganduɗa hindi ñawi ñabbu mo ganduɗa a anda ko ñabbu o woni esin sandi yi tan ganda ndi jawdi ndi sellani ndi jawdi hay goto hirsatandi sabitaski jawdi ni ganduɗa a kala gaɗa tan wiya ndi jawdi kam ko ndi wondi hay tawi gay goto waawa mo wi ka nangam di wondi ndi waawa ta aski woppuli don yewa gondi wala arja jawdi ni ganduda ndi layat ha sika jawdi di hidi jaha kaake di hisi ora toujours kam di heddato keji lajgul musgul kam andi kosngal ngal hofi ke kelgul wadi dum wala ndi wos dum non wala non ndi jibinira ko waawi hen won fof sikata hindi lajatan ndi natti timmu ndi jawdi ndi wa won taski woppuy don yewya gondi wala ajfa ndin jawdi woni jawdi ni ganduda hindi foji hay si pon dam yahrani nonne saandi jeewi hay wayna nguru o homba takke e dudum ganduda ko dum yede ndin jawdi nendi fayani di yodani ndi sellani ndi wawa taski hay ndi wawa taski via hay kam ndi woni ndi ni ganda hay jiede de ngala ka wiata ko muq jiede ngala ngandi saba hore hina wota ngandi esin jiede ne hina wota ko woni sindir hindi foji poñ dam ganduda hay dum ala ta ndir ndi en jawdi ne ndi wadeta ke taski hina wadi jawdi di ganduda saari as jidata ni mem hay sabo wa ina nguru o hombo wadi jonde wa ina nguru o do mo tolni fo hombo yora ndin jawdi ndi hirsetake ndi hebani taski jawdi di ganduda sikandi faandi mo hunko ko sa bati mo hunko ko sindi fofitan wondo di bollo di meli a tan balgol gol hebo ma war ganda dum kam ko balgol kulbinigol wayna wadde ko redu ndu wodi jangoro kam di fifat woni tolni fof walla ndi won jawdi ni ganduda hunko ko dal hoko wadi balgol wadde dum ni ko dum nyabbu te Allah wera taake ka moƴƴani ndin jawdi ni hay goto taskirtani jawdi ndi ni ganduda ni Allah wadi noppidi hidi ciela walla laaciki hiki taƴa a ƴeewat sika tawi laaciki deki taƴa sa ki taƴama ka sa ɓeti laaciki boli tati tasaki waɗi pecce tati sika tawi feccere wotere nde tan yahi pecce ɗiɗɗe heɗe ɗon keddi baasi ala masalan laajiki dal hiki juuti haki are koppi he wadde saaki lemi boli tati ganda pecce ɗiɗi ɗe heɗe ɗon keddi hina moƴƴi esin saaki lemi boli tati ganda wadde ki naate feccere ɗimmere nde ndin jawdi ni natti waaw won taski sabo ko manki ko hen ina heewi kazalika noppiɗi ne hiɗi ceela ceelgol ɓurtugol sidi ceraama haa ɗum wirte hakkunde he ndin yawdi ne ndi natti waaw won taski ndi natti waaw won taski walla ndini ganduɗa gallaɗi hiɗi ɓula gallaɗi ɗi hiɗi ɓula ndawji jawdi ndi dal jombani ndi welani ƴiƴam de kumɗandi hindi dacco leɗɗal ngal walla hindi daccindire jawdi goɗɗi walla kam andi hono ndi waɗata haa ndi gañi e alladu alladu ndun noon hundu ɓula hundu ɓula haa ƴiƴam jiya ƴiƴam ɗam ndi jawdi ndi natti wawon taski amma sika tawi noon ndi ɓulan haa ɓooyi awa kirsugol hina fota ndi selli alladu ndu selli ndu natti ɓul sika nden waɗi baasi ala hina mu hina moƴƴi ko ɓuri ko noon ko ɓuri ko yo ndi ranu tal si ndi wawa ranu fof tal ne ko ɓuri ko hen heew yo ɗum ranu ko ɓuri ko hen heew yo ɗum ranu ndi jogo gallaɗi mawɗi ndi jogo gallaɗi mawɗi ndin ɓuri taami ndin ɓuri yiɗe te ndi yondi fay yondi fay Allah si hawa weeɗe weeɗe te ko moƴƴi ngari ko yooɗi e sin hay goto weerata ɗum ko ganduɗa bennoɗo mo ɗum a jaɓata ɗum o beeratɗo noon si hombo weeɗe hombo foti weeɗe ko weer ko yooɗi tawde kam weerata kam Allah subahanahu wa taala si en duttima he en jiɗi welto e men wadde ƴeewen ko ɓuri ko yoor ko ɓuri moƴƴi ko ɓuri timmu mbeɗen ɗum mbeɗen ɗum hadde ma hirsune neɗɗo hadde hirsata yo andu iliman mum o keyninoɗo ɗum to juuluto hirsi hewɓe hen e imam ilimaneɓɓe ɓe ƴeftat jawɗi mumen heɓe ɗi naɓa to to julirgal to jakka to siko ɗum waɗi siɓe cilmini tan yimɓe fof ɓe tawe kirsugol imam siɓe kooti gure mumen ɓe ganda imam hirsi ɓe mbasa ɗum ida e sin jamano joni hina waɗi ɓe ganduɗa ɓe gaddata ɗon jawdi mumen jawdi mumen wuro mumen ɓe mboppotondi wuro mumen ɓe kirsata wat fehere ha hadde ma hirsu ya andu imam hirsi ha hantini saba kala idiɗa hirsu imam o dañani taski e sin dañi tew ya jut defa ñama a ana ɓesguma Allah noon ko joom jurum nderu jombani yurme ma jaɓan ma e sin ko bolol wi ko ana dañani taski hadde ma hirsu dal yo ɗum laɓmane imam hirsi ya toon nel ha ganda imam hirsi walla nodda toon ha ganda imam hirsi walla lamdoɗa ɓeɓe ɓatadirɗa ha ɓe mbimane kat imam hirsi daña hen yaqin ne imam hirsi nduwa hirsu e sin mbaɗa feere ha idaɗa hirsu imam a bonni si haɗa hirso ne yaani lel nina hewɓe mbaɗata heɓe jooɗo to downdi ɓe jagga kosɗe ɓe tinna ɗum ala ɓe kaɓɓa ga ɓe mbaɗa ɗum ko muusi walla ɓe darnondi heɓe laggo laɓiki haandi watti nenni faaya walla bi yettal jawdi goddi be kirsunde heddendi dum fof dum jiida ka nelaado sallallahu alaihi wasallam yino fi sa sabahtum fahsinu lasibha si on kirsu yon mujjin ngari kirsu golgol nannon hen durum deru saba allahumma yidi kala ko mbada ton jonnon dum yo on lagga labi ki haaki wela haaki wela ina wadi coddulli didi tarti wala cekkudi konondol gol din coddulli didi kam di jogi gere de din tajata sa taji konondol gol taja di coddulli didi shara hir sabbiya bismillah wata heboy ta rahmani rahim bi bismillah allahu akbar wor be ganduda be biyat bismillah be kir sahabe kantina be mi doowi allahu akbar basi ala esin si hada hirsa wata kurkali di ngondo hebe jabba do redu he hay sindi wati ne wato be jabba do redu he wona needi wona teggin sahir si ha kantinaane woppundi fito haandi bupta te gandan dam yiyam dam ganduda si ada hir sa haram yalta dam harmu dam dagaaki si dum takki e wuttema mbawa wajul mbawa don place mbawa wajul saba dam yiyam koram sobe amma yiyam dam keddidam te der non dam gonda ma der bandu he ala dam kam dum diga ala hen esin adamul masfuh dam yiyam dam ganuda dam salandir wala de kisuda tan dam yalti dam podes koram sobe ko dum memi fof dum dagaaki wadde sahir si ha kantindane hatta dadi coddulli didi ya dabbu ko ganduda kam dum woni ndiyam lawjaadam yiyam hina hen mu lawjaadam haram laba kala ko dam takki e wuttema wala ko yahri nonne lawjaadum hina jille e mujjinde ngade yonude ne ngasa ngaska ko ganduda yiyam dam sarandirta sa asi sa hirsi tan yiyam dam natoto wat be ganda non be yeptan yiyam na hewe takina tini mu ena ke yahri non ala dum de deftere adda du babi yani wadde wandira be sehilabe cham abdul ahad sallahu ma en holliti ne udditi telephone o kala jidde nuddu ada wawi nuddu e do do ngoro on nuddu 33 976 09 09 henen calmina kahilnabe fuf e mbakkenabe e Touba naabe keur ñangnaabe en gaccani hen hay goto en men ciare en laara jammo en 33 976 09 09 en ci ciare en calmina ciarno gallay fal to to gaccil e gaccil naabe fof won gonda bulul assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
1: ah he señ gallay
2: waaw
1: señ gallay fal way
2: maamun dana ngande
1: ah señ gallay mba yakamti wo julli gi
2: han
1: te xel bobul ñeek rendi imam de
2: waaw man de duma jëk rendi imam
1: ah waaw kay kon baana
2: sama imam xam nga sama mbacke mbacke la ba ayam sama di jaay la
1: han
2: da daan indi gatt ba waye da fay indi won gatt bi fofu ma fess ko
1: waaw waaw
2: ah yobbu tanko gennaw ba ndax lolu xam na xam na legi
1: ya de dotu ñu la fesslo
2: legi da koy ne bu ci kërëm
1: ah bo wax na deug kat
2: wa nak li nga wax legi non ko kenn penc la no bu ñewé bu ñu jité ba paré
1: waaw
2: sama rak mo ci top bu déme bu ko rendi lé ba paré
1: wa kay waaw
2: yépp mu dal taxaw
1: waaw
2: ku xawa sori
1: waaw
2: ñu wala téléphone la imam loñ da légui jamono jox da yalla neex na
3: ndax waaw
2: ñu xawa sori ñu wala téléphone imam loñ na
3: waaw
2: ma ngi siyaré ñepp nak
3: jaajeufal dañ ko déggi
2: waxtane taw neex na
3: lool alhamdullilah
2: ma ngi siyaré señ muntaha mbacké di ko ñaanal
3: jaajeufal
2: ñu yagg suñu kanam lool té rek jabo cheikh amadou bamba gëto jabotu té ñandé
3: Amin. Fal amin
2: dañ neex na lol
3: jaajeuf fal
2: do am adama
3: waaw
2: nit julit ko tebe ci war aaji ci ta kaw yalla na la ko yalla
3: amin fal amin fal
2: ki nga xamne nga waxe legui yalla tegul kenn lu mulul
3: waaw lol deug la lol deug la
2: ko amul boko amul ren xayna mu deewel ko ma ci bis bu jekk bi dina ni nga waxe lepp
3: waaw
2: ah bu ci suba ka
3: waa lolou deug la jaajeuf
2: ku ko xol ci yent yalla ibrahima mom nga wax non ko doomam nangole
3: waaw
2: waxna ajeraam nga xamni moy yaay bone nangol koko
3: nangol non
2: nangol koko
3: hmm
2: nga xamni kon kenn warta japp borom keur diko pagne
3: ci nangal nangal de
2: ndax tay te kon te lolou bu wéen bay nga ni kon na bu te def jote ko di taw yaakar na ni yaangi japp
3: ha kon kay dana doy war non
2: li nga waxe ngeen gi mbindeef bam reye ñaari gatti
3: waaw
2: ben bi mo ni kepp ko xani tebe ci aljina ci yow
3: waaw
2: wala nit ñi ba kera ne
3: ci yow ma xem waaw
2: ngeen gi mbindeef
3: defal na la ko waaw
2: kon ya manam
3: jatt sonu ben cion bi
2: wax lo xamul yalla te bu ko
3: de
2: ngi tiar señ ma mor mbacke
3: dana ko deg inshallah
2: yabo
3: to graje bi dañ ko deg jaaje
2: ba ñak
3: taxan mom nga jël mi ngi ni dila deg waaw neena mi ngi lay siar mom itam mi ngi lay siar waaw
2: ngi siar imam bi
3: wa jaajeuf jaajeuf
2: siar ñepp ma ngi siar señ gay ko fa fi na Ousmane gay
3: so ya Ousmane gay waaw jannatu firdausi ba dañ ko deg gi
2: ak soxna ndjay ci garage ci
3: wa kay ndissan sonu su ba
2: siar soxna Mariam so ma nga lay deg
3: Mariam so keur Ibrahim Yassine
2: taw te to ba fa
3: nuyul ma len ba
2: duñu wote way duñu wote
3: ndissan jaajeuf siar ma len ma ngi len siar baakha baax
2: waaw jerejeuf
3: jaajeuf
2: daam ñu ne ci li
3: waaw wax nga deug jaajeuf fal jaajeuf serigne galay fal waxna deug amna ku ne ci ligne bi salam alaykum
4: alaykum salam
3: akay cheerna ja
4: anam badda
3: hada jam
4: jam bol
3: anam badda tampe
4: andi mi ay ka ko di jam bu mi yilla ndira enta
3: ah
4: ana no di hedde wuro do o eno do no an jangina no do
3: mi to yet mbake bari de bagdad de
4: ey don tan
3: ey ed
4: mangi ko mawan tambira
3: ey hali gong wuri mamad diran
4: len siaro kawam gorko fadal
3: fadal ba
4: ma benan arjilka
3: ey
4: imbe yo ti natan
3: ey alhamdulillah hali gong
4: ani ne doran jaman o joni ya yangana da mbiya ne sifra ma dañi baka
3: ey
4: dum non wona baka
3: ey
4: baka non sa dañi dum ar ko ciow baka urdo mo mbeda mo obbe
3: ey dum de woni go ey
4: are tan dum woni go ya ni joy wala jaw tuba urndi to tap stan min billam no dum ka wana go den ko le dal jagam ko de goy
3: taski baha
4: dum ka wana dal jagam dum tan on tan wana
3: dum de dum burani kam kam biida ko dal tawde kam wen ma dum sa do dum wet tan wet dum ko yodi
4: ara kam won jom fof
3: e kam jeyi fof
4: onon seren be kam onon kam onon kam on dum gan onon kam on dewi lawo
3: fof en hebe
4: ngad onon amen be ba rew lawo abu allah kam ay kam won jom fof
3: kam werinde kala dag de kam wen ma
4: kam andi kewa
3: ey
4: dum non tak kala ko wen ma ha ko tiew ko mutti be da
3: ey jowa dum nyaani
4: abe da ko hore matan
3: mo tanado anini don
4: ona jewde ko jawgi tok sin barangi har wofi jaw maw
3: ha
4: ay dum haandi allah kam jabata
3: dum yodaani de sik ba no do dum de ya wel tata
4: ay sa wani ne soxlaani non tok no be da dum jawdi mu tisaka
3: a jewata hore mata be no do dum kala ba no do dum beli ma dum welma mujji mamadu kam no danno sik allah lay gongo goto fof de fat dum jewa hore mum tan sa meedi neddo sa dum okki ha jahnga jam torida dum wala biida dum wedam ci weedi mako moddani tan beli maru welma a hali gonga cierno mamadou wot gonda bulu assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
3: cierno aja
5: alaji mamadou so ba
3: cierno aljil ka
5: alaji ka haji karnay
3: alaji na badda
5: wallahi jabor
3: alaji ka
5: haji karnay
3: haji kan naybe
5: wallahi badda jo
3: haji hono naybe nabe
5: wallahi be jom
3: haji ayan ton be berad jawdi sabbi allah
5: o wafta de dinger kam baba un ka hewdi
3: ah e baba bi e baba non be bari hen amadou badi kam be bari na amadou badi kam e be derhanno
5: wallahi al badda jo
3: bad jambola
5: wallahi min salmin mamadou re jartu ko du ketto tudu
3: ah e haali go haali go
5: kala radio bu jaggi kala radio bu ne dum ko
3: hedo la
5: gasan ba ha go mamadou
3: e haali go haali go
5: tudu hedo wallahi
3: haali go e yidde ko mujji tan jambol barikalla
5: wallahi yidde ko mujji ka en yida
3: e balka
5: o balka
3: e
5: wallahi mbiro go kam ko dum do jogga jawdi mam jagga yugren bara awa arutta jom affaire o jukkal mudi
3: hay si wona rutte dum jukkal mum ne nyaama nyaamde moddere hay
5: wallahi kam kam nyaama hay
3: wallahi isin a nyaama ne yarani dum ko fendani yarani dum
5: digo nyaama her yarani
3: he digo fijer eh sigal de dina doy war way no non dina usto kam ne ni way no hina usto
5: wallahi ko mawdi
3: e yetta dalla sabbe gandi be ma fottitin fof allah alhamdulillah yettu dalla
5: barakallahu
3: taw den baa fottitin fof
5: Allah
3: kala ko ndañ den tan jette nen Allah te baramen
5: do wallahi
3: ey mojji cerno haji yo Allah wat jam cerno haji tuta nayde kam no danno hambo hollitane tan neddo bato jojju hore mum neddo dal wato jojju hore mum sika hay sika tawi a jewani hen Allah ne jewa he bibbe ma be mi ganda kam en cukke ka ake hebe ngayno mi andi nyalaade wotere mbiya dum en hande non kam ngare hande kam belte hande dal kam mami on waran jawdi mawdi ni ganda siwili on juron siwili on defon kala no wili on baron hande ke nyalaade beltin he dum wona nyalaade ne ganduda ske hitande he ciftrande non ganda hande kat kam sikal ka ngayno yanna ko e ka tampano ko dako anin do jax nga jam non portay Allah yomma ko buri dum mujju fof ko buri dum mujju dum fof neddo hambo dum foti

0: Hol serene wata yeehen ndi wata yeehen ndi ñaam heen sakkor heen ñaam heen sakkor heen 33 976 09 09 kala jiɗɗo jille e yeewtere haa ɗoon waawi rew so a ɗoon rewi so amen noddi tan ma amen heɓ 33 976 09 09 wadde heen ciyaara fof en heen calmina fof en heen laara jam fof en en ciyaara ko waawi heen Djiby Sow ɗoon ɗo daral Kër Kabbu e Aldjil Ka ɗoon ɗo daral Kër Kabbu Amadou Djouga Ba ɗoon ɗo daral Kër Kabbu Abdou Egge Sow kamɓe ɗoon ɗo daral Kër Kabbu Kër Kabbu naaɓe fof ɓe wonɓe daral hee yooɓe wonɓe hoɓɓe ɗoon fof heen laara jamo en min ciyaara wodgol ɗaa bolol wayina wodgonɗo e téléphone he assalamu aleykum
1: an kay mi anndi waɗ o sa'a ara wonɗo radio goɗɗo ɓooyi seeɗa
0: eeyi mi feeri ɗo won goɗɗo radio goɗɗo yeeyi ko ɓooyi
1: ino émission hannde timmima
0: an
1: wallay hannde mi sokku radio radio o tan
0: o noon o
1: deyagumen tan omo yaawi hetdir puɗɗamiɗa
0: heen o de mi anndi wona duuɓi duuɓi de
1: leinatinanima
0: eeyi tan
1: wallay hannde feeru
0: la hannde Allah ñaawi eeyi ko émission andudiine ma
1: aradiaeeyi
0: homo waɗi émission eeyi
1: haɗaɓɓide noon mi yiɗen nganndu mi yiɗmbo yawti mem bo fa janmi
0: janɗa o Allah ko moƴƴa
1: hannde
0: hannde Allah ñaawi hannde Allah ñaawi e moƴƴi Mamadou kam mbi wadde hannde duwi min émission o wadde 33 976 09 09 33 976 09 09 kala jiɗɗo jille e yewtere hee tan haɗa ɗoon waawi rew so a ɗoon rewi ma amen heɓ e so amen heɓi tan inchallah ma waawo jille e yewtere hee ma waawo jille e yewtere hee wodgonɗo e bolol wadde assalamu aleykum wodgonɗo e bolol gammoni yetto assalamu aleykum wayno on o ɗumini essine sarti tan rewiɗoɗo rewno ma heɓa min 33 976 09 09 assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum wayna mboni ara assalamu aleykum oko wadde kala jiɗɗo jille eyi kay assalamu aleykum allo
2: waaleykum salam
0: eyi mbar jambola
2: mbar jambola
0: hono mbaɗɗon
2: mbar
0: jambola barikalla alors
2: allo
0: eyi mbiɗo ma nana
2: bisimillah
0: mbar jambola
2: mbar jambola woni mam
0: hono mbaɗɗa
2: mbar jambola woni min ko Mariama Sow
0: Mariama Sow
2: Mariama Sow ɗo ɗo daara e jigan kedi ko yaati ɗo
0: eyeyeyeyi
2: somin gella e faam salminatno jooni
0: eyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye jambol
1: tammi ni digan na do fof
0: mo yimaabe nan
1: duro cerno
0: manan manan
1: halo
0: e miro manana miro manana miro manana miro manana
1: ala mi nana
0: de e miro manana e jambolo jambu fo
1: yima ande de
0: ah
1: yima yinde de kay
0: e alhamdulillah alhamdulillah e alhamdulillah
1: ila gella ciwa ma ande de mi de janto imi taw ma ha gella wadi lay do imi taw
0: e hono ibro yasin nabe
1: Allah waɗan ma jam
0: amin
1: Allah
0: kan amin cer maryam
1: amin san mi di ganna ko mi di ganji
0: ha e hali go hali go
1: e Allah jamme do wona tenen ko mawna
0: ah ndesan hali go hali go
1: maryam so mbeti
0: ah maryam so
1: e
0: buje
1: do do do do e tari ko isi dinne mi wuram ko dara jiga
0: ah e isina sari ibri yasin gonda ke hali go hali go amin amin amin amin amin
1: berdam ubi hande mi salmi fatino to
0: moƴƴimanan
2: e artu bambatel en fof
0: moƴƴimaɓe nan maɓe
2: sohna Fat mbili
0: diga e moƴƴimanan
2: salmini gappitilla fof
0: moƴƴimaɓe nan
2: gappitil goto gellay faade
0: gappitil
2: Musa so en fof
0: kamɓe ko sehil masikalla amin Mariama Sow kamne kam noddanno ɗon ɗo Sare Ibrou Yassine miɗo welte mum yo Allah waɗan ɗum jaam waɗan en ɗum e kala julɗo Allah ko duwi ko fof yo Allah jaɓɗum te wadde en ɗum Diaye Seydina Mahmed worgonɗo Abolou salamu aleykum.
3: Salamu
0: aleykum. Aleykum salam wa rahmatullah.
3: Tañu nanga defo rek
0: wa santu baaxa baax
3: battawoto
0: alhamdulillah na ngeen def
3: santu yalla
0: wa ko mbokk momu ak fu muy wote
3: demi wote gede buso
0: gede buso ana wa gede
3: ñepa nga fi
0: ana señ modou mamoun buso imam
3: mi nga fi
0: ba mi ngi ci jammu
3: jam rek na
0: alhamdulillah
3: borom xar yo dal tax may wote borom xar yo won ci frigo bi
0: borom xar yo won ci frigo bi
3: waaw
0: kon de xana du ci ki am mako fekk bu ton xar ya kon xana dama ko fekk wuton
3: dang ko
0: dama ko fekk wuton xana
3: dang ko fekk wuton
0: fi de ikab ikab la radio ikab la
3: waaw radio ikab indika
0: waaw
3: fekk wo ko way xana setan mo ko tiktok bi
0: ci tiktok bi jotu mo ko gis
3: na borom xari dugal won xari ci frigo bi sa xari de
0: kay
3: ko nak war ngeen ko jappale en elever bi
0: ko kay ko de togn na wax deug yalla nak xar ci frigo
3: waaw waye lolou da xamul rek
0: da xamul de num ci beggon
3: xamul bartala moy tax mu
0: da beggon ñu am jamm rek neex mu neex ci ñoo jaajeuf mbokk momu do wote fofu ci gede ko de wax deug yalla ñak xam dal moy lolou dama yakar ne am ndaw kunda dal mom moy jël ay xar diko digul ci ap frigo xar mom mo xar ci frigo mom mu ñor ma dal mom mané sa ko def ci frigo genna ba nga kiyé ba nopi bang ci defé lang ci def ba nopi bu déssé nga def ko ci frigo bi ba kiyat 33 976 0909 kala jitta jilli tan hada don way rew sa don rew yi ma amé heb laya hen ko cholula kala mangandu da dal hada jul task hina ma di njal yu Allah wit nam dum borgo ndabul assalamu alaykum
4: wa alaykum salam mamoun
0: ba kay señ galay
4: wa borom xar yoy muy wax
0: waw
4: xam ci dara da ko ab julo la dafa jël xar yepp ci frigo bi
0: ndeysan
4: auto bi daw ba gare bet yepp
0: da auto frigo la
4: auto frigo la fa yepp xam ci dara xam la sofor bi xam sofor bi da xam ko ma sofor bi da
0: ay way ay ndeysan
4: yepp gis nañ ko ci bi no yepp de
0: la ila lolou gisumako ay way
4: gis ko ci tiktok tag no mo wax yepp de
0: ay gore ay ndeysan ñak xam ñak xam
4: ba fi gaare ñu ci ben xar
0: yépp yépp la waaw waaw
4: ay nañu lol dafa xali sama doom yi duggé ci téléphone bi ba wat ba ma gis ko
0: waaw
4: am ci ben xar mo ma la fan yéri ni manam may
0: le
4: yépp dañu wa dé
0: ñak xam
4: ma ñak xam
0: ñak xam ak dañu yagg ci biir dañu yagg ci waaw mo ñak xam lu waral bari na ay bay waaw yalla nako yalla may lu ko gën rek yalla ko yalla wutal lenen haaw ci yalla baxna jaajeuf galay jaajeuf seigne bacca gede de xar yi mom dama ko yegutone nak ni sala ko ko yalla nako yalla wutal lu ko gën metti na lol waaw ci yalla yalla de moy def lu ko neex rek waaw ñak xam de mom dal la muy waral bari na 33 976 0909 kala jidde jille har don way rew dum taki wasde andu moƴani de neddo ci hombo rimde kaaki yo yewti ndodi ko jagi ko frigo mo ganduwa neddo anda ma arata do mo fofi balli ngara do ci di profitan ha oxygène o gasi hanti oxycarbon tan heddoto ton oxycarbon on simbi sidim pofi tan moƴata heddi dum moƴata heddi ko dum addi nekete nahni defir go he tan kambe fofti bati ay way yo Allah lom tan dum buri dum si hado di rimda ne wata rimrudi hunko ko heddato henduto sa dum wadi tan dum adda bone sa dum wadi dum adda bone wod gonda bulul wod gonda bulul assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: wa kay cianaaje
3: wa modou mamoun tok gere modon wote ci borom xari frigo
0: ah modou mamoun to ba wax nga deug waaw ka ki
3: legui nak gay war nañ ko jappale de
0: wa wa ko kay waras nañ ko jappale wax deug yalla
3: mo len jay ki do xari dañu wara jappale
0: wa wa
3: am dara am lu départé
0: wa ba liggey nak ah wax deug yalla ko waras nañ ko jappale mom mom
3: ci gay
0: nak wax deug yalla de koku mom waaw
3: bo
0: man mi mang koy doga deg way lolou yeuram te lolou non day san amu ci dara
3: metti na war nañ ko jappale
0: waaw
3: waaw war nañ ko jappale
0: jaajeuf top waaw wax nga deug de top jaajeuf jaajeuf modou mamoun top yo sama toma nga jaajeuf top jaajeuf modou mamoun top fofu ci gede mo gis ben audio ci TikTok ko siyebon ay kharam ci ben frigo auto frigo yoyu nga xamne du am air yu bagn ko ubbe rek xamna dafa yag bagn ko ubbe rek nek taxar yep deena muy ñaan nak kuko meuna jappale ah bu ko gude wax deug yalla mom waras na ci taxaw yalla nako yalla jappale rek yalla nako yalla jappale ba mu fatte lolo ba am du ko gën wadde kala ma ngam da hada hetto emission ngam non ngasi wassalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne bi neena no ma ci sentu wer
1: jere ngeen jox mbokk yi ci andu meyane sen radio KFM 103.5 comme ni ngeen ko waxe won legui dañu dem fe ci jumaa touba jumaa cheikh bamba khadim rasoul fek fa serigne cheikh amar ma nga xamne moñu fa nek ci sentu wer wi kon buñ deful baye ko serigne cheikh amar ak mu ñew serigne cheikh ñi ngi lay nuyu serigne cheikh
2: hello
1: ba ñing lay and ayo entret ci radio carré fa bismillah yo lañu dem
2: wa bruy bari na
1: wa cheikh
2: wa kay cheikh la
1: wa mi mel yaang entret fim toll ni
2: wa jere jeuf cheikh la wa ñu ngi ci jumaaji deeng leg rek do ay joko ak yow ya nga deg imam abdou djouf yekati ay kaddu nan serigne bi dana lañu seenu wër wi e lu ci way xam nga jotaliko yakarna ne sa buñu tolle ci nga sama juroom ñent nonu rek lay def ci yablat kon UTAP FM 103.5 dañu ko baxo di def ñewat nañ ci juma ji ci waxtu nga xamne ci dañuy seenu wër wi julli nañ ci bisba nopi yegle ci radio juma ji ne serigne bi neena nañu seenu wër wi te lu ci way xam mu jotaliko imam abdou djour nak ak wa daaira muqaddimatul khidma ak yenn ci kilifa yi ñu ngi dajje fi ci sow bi dinamit yenn ci ñi nga xamni ni ñom ñoy press bi dinañu ñew fekke ci li nga xamni mo moy jotaay bi fi may wax ak yow nak mbolo mo bu takku ñu ne jakkarlo ko sow bi kenn ku ci nek di xol ak it ñi nga xamni ñoy commission li di jokk ak ñi nga xamni ñom lañu wara jokkol mu do noté nak dogo jokk ak wa serigne muntaha ngir ñu xam ndax wër yu seen wala seenul kon la ci kanam tuti rek sa bu ñu waré def déclaration bi dina joxowat ak yeen en direct ci radio du verset chamad non ak jox len xibar gi waye fi ñu toll ni tend dal ñu ngi seenu wër wi di joxok ñi nga xamne ñu nekkal serigne bi ci gox doxat yi bu ñu noppé joxok serigne muntaha ak jean debris bu ko defé lepp lu furusé ñu jallalé ko ci radio université cheikh amadou bamba ni ñu ko wax baxo di def ci wër yépp nak fiñu toll ni caméra yi taxaw na président am ñu bari ñu fi nekk wa daawira muhammadou khidma imam abdou djor ñu wa commission bi té xam nga djuma ji dafa nek ci chantier way karawul am nañ barap bu ñuy taxaw jakarlo sow bi ngir tatan xibar yi dem ci wér yi seen lat kon ci kanam tout rek sa bu fi dara rousé dañ lay ko jotali andre ci radio de l'université chamad bamba seen lat
1: jere jeuf ñi ngi koy sante bu baax serigne cheikh amar nekkon fofé ci djuma cheikh amad bamba khatim rasoul ci sentu wérum tebes gi nga xam mo lañ fasiyene amal comme ñu leen ko wax inshallah rabbi ci kanam tout lepp lu fa tew dina and ak yeen ci seen radio KFM kon ñi diko taxel bayiko xel ba ci kanam inshallah jere ngeen jeuf

0: julli weer digg wi suba ci altine ji kon talata moy don ben fonu tobaski wi nako ñepp xam kon nak ñu ngi ñaan yalla yagal ko wa waxta ma and ak ngir tan yag fi gëna mom bi sey bi yum sembu yépp mo agale kon ko bëgg wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jere jef kon lo ki ñoko degando weer yi señul jokko nañu ak ñu wara jokkol ñepp suba inshallah altine fanwer talata moy ben fan jëru tabaski kon xam ngeen ne fukki fan yi moy bisu tabaski ay kon talata moy ben fan jëru tabaski suba dañuy motali fanwer ci digu tabaski kon ablat bi ngi nonu weer yi doon seenu feñul kon suba fanwer daljine gëna suba talata inshallah de ben fan jëru tabaski ñu ngi santi ñepp de gërëm ñepp de ñaan suma borom ay ñu wër ak katan ñu yagg ko fekke te ñaanal serigne taxa xal jël de nit mu yagg ci lol tan de wër jërë ngeen jëf
2: IKPFM
3: jërë ngeen jëf kon ñoko déggando non cheikh amar neena ko wër wi feñul kon ñun ñepp ñoko déggando mi wër wi feñul kon inshallah rabbi kon suba man nañu jappone dal wër wi feñul kon talata la ben fan comme ñu ko waxe legi ñoko déggando ñu ñu wax programme radio KFM 103.5 jërëngëndëf ñu bayilé nak sé radio KFM.

waye defuko motax cheikh mousa tahir al kum layli nit ku bax la won ci wa ganar waxon ne serigne bi day dhahaba shaykhu li yakhduma haythu tatibu lahu al khidma lolou moy danaka mo beug dem rek waye suko nekhon tok da seti barab bo xamanteni fa lay gëna mëna jamo yalla mu dem fa waye kon muñ gi muñ na xewal gi manon tok ci rew mi ay talib yu wërpati ko defal lu mu bëgg mu muñ lool lepp nak demal bopam lolou kon doyna ci misal ci walu muñ ci ay xewal muñ ak muñ ay jamm ngir jëm yalla tabaarak wa ta'ala kon ñu xamne kon li ñi teje moy muñ dafa am ay meññit bokku na ci ma'iyatullah kuy muñ yalla day def day and ak yow inna allaha ma'as sabirin bokku na ci meññal itam kuy muñ yalla daf lay fay tuyaaba ju bare bare innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab ahlul bala laysa lahum mizanu wa laysa yunsaru lahum diwanu bal innahum yusabbu ajruhum lahum sabban bila bahsin ghadan bisralahum serigne bi neena ñi yalla tek nattu ci aduna tañ koy muñ ëlëk borom bi te muñ ko ngir jëm yalla ëlëk borom bi bu len di fay du len natal da len di joral rek tiyaba nak nonu bokku na ca li njariñu muñ moy al bisaratu bil janna kuy muñ ëlëk sa kër moy al janna wa basir sabirin alladhina idha ashabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ba ca mujju nak moy kuy muñ yalla dalay boole ci njiti diine yi wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru kon ñu xamne kon muñe ngogu non la amé solo ci alquran amé nonu ci sunna amé nonu ci dundak serigne touba waye amé nonu ci dundak mbolem gañu bax ni yalla nañu ko yalla xewal ñoo ñaan yalla yagal serigne bi tay may ko jam ak salam bam agale mbolem nalami tay and ko ak mom bu akhlu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.